ona le tua te leo alo whana wa Samoa. Sa hawha manio inala tau tau mawhainga. Ia wha pena fo ilale weekend o mō mwanei e whilisi wha unga ole a whaia ili astro nai o mō mwanei. Ia wha pena fo I in te leo nisi fuyo o alo whana wa le tātua tunu o lo wha pe ona wha ui nai. Ia I fie fie fo ilale tātua fisa nei whai lo atu le aso lus fulmal fitu me la aso lulu ele a folle malia fia fi e se po kala me fa to la sa ni to no le nga fa fa business e po le Otago Business School Division of Commerce o le fa mo moela o le a fo I a fia fi na ia fi fa lo a tu le I le ta po inga le ta to no ni po kala me fo I a le a mata nga lo nga a le division e fi o na to I mo alo ma fa na wa sa mo e ni ava no e a o nga I ma fa la wi lo ala to taleni e nol te leo suinga o lo ele na I o langa o lo te leo me wha te konolosi o tau vama tau sio aloma tato whanau I me tau ngā luenga e le ngata I le o te le fwi ngā luenga o sui e pe yo ye ona po na muai whai malanga mai le nei atu no uye ma nei fwi ai e le te leo ngā luenga sāwa no mo tangata sā moa e ma tangata pasifika lau te le e al me lau ene o le te le ni ngā luenga pe ona masani ai e ole au ngāla ale ole aonga ole aonga fo ele ole investe o tako e ni awala fapitopo ni awala e fia faonga ina ia awa oina tato tamafanao e awale saoni atu mole lumanai e walu minute tolu minute te ele tu la tasi fa awo tupea tato fa sal pispisinga fa samuale ne wauli

Malavo e i lato ye 11 sanga ile ye 13 je alum fana wa onga ya nga maulung ya foleli su mamtala matatu tatan no itulanga tau wa onga fa commerce ya etele fo yo tatu fa talo la onga commerce polo tago business school fa belena of a business ya onga ile ai ole tele yo avno tau mo tatu aluma tatu fana ile fo mitanga luanga ya mela vale tau tai ya po management e wa tele aluma tatu fana e fai mataita yo au lakapi, au netball, yo au soka, o au siva. E renga te lea o tatou alo mwhanau fo i e loa taita i au fai pese o ao ngā sā, o ngā luenga tono le kalesia. I a mar whasoso inga fwe o pake ki whale ainga tu tono lainga. E a ngā wa ama to mai o mai tatou alo mo tatou whanau i a tu tūlanga. O le au nanga la le ma tau mwhai tuai le Otago Business School i e whalau te leina o la toi loa ma motu spasi. E ne mwhain whao ngā ai i a ngā wa a whapene i tu tono ngā luenga e pūle ai fwe ngā luenga te tele. E o tele fu i o alo mwhanau o lo tatou atunu ua. O ato vaa i tūlanga ta senior management ya mesia la va ange pooling o nga luenga ma tau tiel na ya tunu ya le ngata la tau au fai business iti tele ya ole maa loo fo ima tele o la tau nga luenga alo fapea ona tu maa lo se me ya lo tama whana ua Samoa ya wala o tu mele falo alo pa ila ta tunu ya fio mai tala au mai ta tau maa futele fia fi as lusufu mele fitu me ya ifu tau maftanga ole ata pina ina ya ua alo tau soi fua maa lolo ina ya mele awa tuai le faa moe moe ya faa awa otu pe ta tau pespisenga faa Samoa ina watu lusufu mele valumi nite te ele tu la tasi.

Maraming salamat. Yes, Kwentuhang Filipino. Kwentuhang Filipino, yan ang pangalan, title or pamagat ng ating programa dito sa 105.4 ORFM Radio. Pero alam nyo ba na hindi yan ang pamagat na unang naisuggest para sa ating programa? Oh, tonight is our 24th episode and also marks the first year anniversary of our program. And in order to make it to make this night special, we are going to reveal some stories behind the making of our very own Kwentuhang Filipino and some other topics that you haven't heard before since the program got on air. Maraming pasabog tonight. Pero ano, bago yan, salamat. Bago yan, bumati naman daw muna tayo, ano? Kamusta ka po, kabayan? Kamusta po, kabayan, sa mapagpalang gabi po, Luzon, Marhayna, Bangi, mga Oragon, at maayong gabi sa imong tanan, sa ano, Kabisayaan at sa Mindanao. Pwede bang ano, magtawag tayo ng ano siguro, no, nung mga nakikinig, mga listeners natin, no, dito sa Duninen. I-try lang natin, ha, kasi ano, meron tayong gaganaping in the celebration of our Independence Day on June 12, meron tayong konting ano, parang may competition yata ng singing competition, eh, no? And meron yang ano, mga tickets, eh, no? So magtawag tayo ng ano siguro, listener. Try lang natin kung may sasagot. Random lang tong gagawin ko. Siguro kung masagot nila yung tanong, bibigyan natin ng two tickets para dyan sa celebration natin sa June 12. I-try ko. Hindi ko alam kung sasagot. Bigyan natin ng 5 rings pag hindi sumagot. Okay na, ha? Okay, go. Try natin. Huwag natin muna sabihin na nasa on-air tayo, no? Kunyari ano lang. Kunyari, call lang. Tinatawagan po kita, kabayan. Pero wala. Siguro magko-call back yan mamaya. Balikan natin, no? Alright. So, yun nga. Sabi ko kanina, tayo po ay 24th episode na sa ating Kwentuhang Filipino. And this 24th episode marks our 1 year anniversary. And yun nga. Turn on your radio if you're based locally here in New Zealand at ipihit sa istasyon na 105.4, yan nga po ang 105.4 or FM. All right. Salamat sa suporta mo, kabayans. It was truly overwhelming, ha? Ang suporta na nakuha natin is umabot na din

mula sa malayo from the top north ng US of A. Ang mga narinig nyo na song jingles ng kwentong Filipino natin is from our Filipino community counterpart. Diyan yan sa Canada. Salamat, Malyari family. Sila po ang me and Caleb. Yes, from Victoria, BC, Canada. Oo, sige. Palakpakan muna natin. Yun, salamat sa itaas for giving us strength and wisdom as well. Minsan, nabablanko na ako sa mga sinusulat kong episodes. Pero may dumarating na lang na thoughts. And syempre, sa kanya lang po galing ang lahat ng yan. So, praise be to God. So kung maalala niyo po nag-umpisa tayo sa ere or on air nung 7th of April 2025. So may dalawang episodes yata diyan na katumbas na wala ako on air, no. Isang buwan yata 'yon. So bakit daw? Bakit daw? Nako. Ibubulong ko na lang sa iyo mamaya. cheese max na malupet. Pet malu. Well, anyway, going back to my intro story kanina, no, alam nyo ba na hindi kwentuhang Filipino ang pamagat or pangalan na unang naisuggest para sa ating programa? Yes, maraming names na naisuggest. Baka lagpas pa sa lima. Oo, so ako nagsuggest din ako, dalawa yung ano eh, yung sa akin eh, yung sinuggest ko. Una yung New Zealand, parang parang wordplay siya ng news or balita at yun nga, New Zealand. Walay, no? Walay. Well, no wonder kaya hindi napili, di ba? Walang winta. Ang isa pa, yung Cabayans. So, yung supposedly na N at S ay ginawa kong N at Z, yung sa dulo. Yun. So, again, alam mo na. Walay. Two points. So yun, ang pinaka-notable, ito na. Ang pinaka-notable at matunog noon na umani ng lima at kalahating palakpak. Paano yung kalahating palakpak? Yun, so yun, present pala noon yung buong Miguel's crew, no? Nung time na pinag-uusapan yun. Uy, shout out sa mga pugi-pugi at magagandang members ng Miguel's crew kung na kikinig kayo, ay sana, no? So yun, shout out din kay ano, kay eto, wala pa noon eh si Rean Revilla, may si Rean, wala pa siya noon. So si Rean, siya po ay ang aming face painter. Yan, mahanap niyo sa Facebook. Yan, grabe yan, patok yan sa mga ano, marami nang nabook yan since nung nag-umpisa siya, no? Marami na siyang racket. So patok yan sa mga birthdays and yun, of all ages, yun, pwede yan. Yun, so lumayo na naman yung kwento. So yun, ang pinaka-notable at matunog noon na name niya ay yung program title na ano? Maulaan mo kaya? Maritesan sa Dunedin. Yun, so natulala si ate. Sabi ni ate, ay sana yun na lang. Kaya lang, may nagsuggest na ano eh. Hindi ko alam kung sino eh, naalala ko, pero isa siyang kapitagpitagan na officer ng DPCI. Yun, so paano ba nangyari? Sabi kasi, ang nasabi kasi, yung Marites kasi daw ay pasintabi dyan sa may mga pangalang Marites, ha. Minsan, sa isang hinost ko na event, may biniro ako niyan eh. Sabi, Marites ang name niya. Sabi ko, te, anong latest na Marites ngayon? Shout out sa iyo, Ate Marites, no? Okay. So, ito ang nangyari. Sa Pinas kasi, no, yung Marites, may negative connotation niyan kasi siya nga, yun nga, chismis. So, yun. Anong year nag-start yan? Siguro mga 2019 lang siguro. Di ko actually alam kung paano yung evolution yung pagkakadikit ng Marites sa chismis eh. Hindi ko talaga alam. So, yun. Nung pinag-usapan ang program at ang naisip na pangalan, which the time Maritesan sa Dunedin nga, ang sabi ng isang officer ng DPCI eh, baka magtunog fake news lahat ng maririnig sa program. So, fair enough. It makes sense, di ba? So, and so yon. Oh, erase. Mali pala. So, two weeks yata bago tayo mag-on-air, lumabas ang pamagat na kwentuhang Filipino.
and

Ito nga, tonight on our 24th episode ng program, sorry, also marks our one year na pakikipagsapalaran on the air. So palakpakan naman natin ang ano, ating programa. Once again, ito po ay tumawid na sa isang taon. Palakpakan. Salamat, salamat, no? Salamat sa mga kakabuas lang ng kanilang mga radyo. And if bago ka lang po nakikinig sa amin, eh, sayang, kumanta ako nung last episode, wala ka, sayang. De, joke lang, joke lang. Uulitin, pag na. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa radyo on 105.4 ORFM at live stream on ORFM website. We can also be listened from some podcast platforms like podius.net, saan pa ba? Podcast Republic, meron din sa Podlink, pwede din sa Podcast Guru, and of course, sa number 2 yan, di ba? Ang Apple Podcasts. Una yata ang YouTube, no? So, ilan yun bale? Bale, 6 lahat, no? Ah, 7. 7 daw, including yung sa ating local radio station, 105.4 or FM. So, ito na po ang reach ng program natin. We are proud to say that in a very short period of time, eh, ganyan na po kalawak ang inabot ng ating munting tinig. Munting tinig? Ganun ba yung kamunti yun? Nang mating munting tinig dito sa, yun ha, kwentuhang Pilipino dito sa maliit na lugar natin dito sa Dunedin sa Otago. So, ano pa ba yung ano? May pagyayabang ko sa inyo dito sa ating na abot na after a year. Oh, yun. Ipagyabang ko na rin sa inyo siguro dahil ngayon ay ating anniversary ang pagkakasulat ng programa natin sa Otago Daily Times. So, it's a local broadsheet. Dito yan sa probinsya ng Otago. Hanapin ko yung kopya. Yung kopya mismo ng dyaryo na yan. Pero it was published on the 15th of May last year, 2025. At makikita nyo rin yan sa website ng ODT or Otago Daily Times. Yun. So what else can I brag about? Yes, we are fortunate enough to be blessed with not only one program jingle but two original songs po yan. So ito pong mga to were tailor fit para lang sa ating kwentuhang Filipino. Yan po ang mga naririnig niyong awitin sa panimula at pangwakas ng ating program. Maraming salamat. Yan po ay gawang Pilipino at ginawa nila talaga para talaga sa atin. Tatlo ata yung nagawa eh, no? Tapos namili tayo ng dalawa. So, napaka-pet malu, di ba? Yun. So, maraming salamat. Maraming salamat once again sa Maliari family or sila yung me and Caleb na taga Victoria, BC, Canada na nag-compose at tumawit ng ating program jingles. So, in behalf po ng Pinoy community dito sa ating small town of Dunedin in Otago and said maraming salamat po. And just like what we always say, ito po ay tagumpay nating lahat. Ito na yung hinihintay ni ate. Balik tayo doon sa Marites or Maritesan, no? So, wala yan actually sa ating program layout. I mean, yung pagkakalat ng chismis on air. Bad yun. Bawas, ano yun? Bawas points yun sa langit. ngunit, subalit natapuat, gaya ng lahat ng rules. Eh, may exception naman yan. Tama ba? Kumbaga, ang ganitong bagay ay nasa ugat na ng Pinoy. Sige, tingnan mo sa ugat mo sa binte. May nakasulat dyan na ano, na chismis. Napatingin si ate sa kanyang varico. So wala naman. Ang kinis-kinis. Pwedeng papalit nitong 20 ko. Pabarya na lang, please. Hindi. Joke lang. Patikim naman ng konting chismis, sabi ng ano. Mga nakikinig sa atin dyan. Okay, ito ah. Alam mo ba si Kwan? Nag-winter lang. Ako po, buntis na naman. Hindi. Pwede naman ba? Well, nakakaingit yan. Pahingi naman ng isa paglabas, ha? Grabe ka. Hindi, ano yan eh. Kung buntis, siguro, ano, sure yan. Hindi siguro. Sure yan. Citizen agad yan. Paglabas yan. So, mauna pa nga sa'yo yun, magka-black passport, eh, di ba? So, yun. Ito, sige.
Hindi ko alam kung alam mo na to.

Alam mo na ba na, alam mo ba na may isang aktor? Ayan ha, si ate lumapit sa radyo at nilakasan pa. Ito isang aktor sa Hollywood na was ano daw threatened by his fiance noon. Yun na hindi pa kakasalan kapag inaccept ang isang iconic role. Sino dito ang avid fan ng James Bond films? Okay. Sa mga fan dyan ng James Bond movies, sino ba ang current James Bond ngayon? Si Daniel Craig pa rin ba? Okay. Sino bang James Bond ang inabot ko? Sean Connery, grabe ka naman. Grabe ka, paka nga yung tito ko, hindi inabot yun eh. Then, ano, Roger Moore yata yung inabot ko, yung The Man with the Golden Gun. Bukod doon sa hindi papakasalan na aktor, if inaccept ang James Bond film, eh alam mo ba na meron pang isang talagang malupitan na aktor? Hollywood, syempre, no? Also declined James Bond role. Hindi daw believable ang script ng Casino Royale. Siguro, I'm going to be specific dun sa movie kasi alam ko ito yung dinecline niya, yung Casino Royale. Oo. Inayawan ito ni, sabihin ko ba, ni Wolverine. Okay. Yan, may idea ka na siguro kung sino siya, no? Okay. And eventually, napunta itong Casino Royale kay, ano, kay Daniel Craig. At yung isa na was threatened by his fiance noon na hindi siya pakakasalan if i-accept ang James Bond movie na... Wag muna yung movie. Hindi, pwede. Na Golden Eye. Okay. Sino kaya itouch? Ang mga actors na yan ay... Sina, yung isa muna ha, yung mamaya na. Okay, i-reveal ko yan mamaya. Ay, bitin, ang sakit naman sa ano, sa puso. Heartbreaking, ganon. Okay, i-reveal ko mamaya yan, promise. So, meanwhile, ito trivia naman to, no? Showbiz pa rin to. Eh, magsawa ka sa showbiz ngayong gabi. Sa Chismax. Ginusto mo yan eh. Okay, kanina Hollywood actor, 'di ba? Tapos James Bond, ngayon Pinoy naman, ha. Sino daw itong dating actor na Dax? Anong Dax? Walang Dax. Walang Dax na nakasulat dito, joke lang. So, napalunok naman agad si ate. Sino daw itong dating actor na di umano allegedly mas malakas pa ang dating kay Richard Gomez at aga mulak noon na ito daw ang Superman ng Pinas. Oo, maaga kasi ano, nawala ito si actor eh, no. Alam kaya ito ni Madam Lynette. Napalunok si Madam Lynette. Nakikinig ganyan yan habang siguro nagbibilang na salapit. joke lang. May idea ka ba, Madam? Sino daw? Wag na daw bitinin, baka magipit na naman tayo sa oras mamaya. Ikaw naman talaga. Paki-Google na lang, no. Isa itong versatile actor noong 90s, sorry. Nagdrama, nag-comedy at kasama sa original cast ng dating comedy sitcom na Palibhasa Lalaki. So kilala mo na siguro, no? Okay, siya po ay si, bigyan mo muna ako ng drum roll mo dyan. Siya po ay walang iba kundi si... Yun, Miguel Rodriguez, paki-Google na lang ha, hindi ko na elaborate dito. Okay, ito pa isa, ito, magsawa ka talaga ngayon sa chismis, kabayan. hindi, iba to. Ah, marami kasing sumasagig sa utak ko, no? Ah, hindi, chismis din to, isa pa to. Okay, Chismax, Malu, Pet, Malu. Halika, lakasan mo ang iyong radyo, ha? Huwag ka na mahiya. Sino tong actress? Pinay na to, ha? Dalian mo, te. Hayaan mo muna yung trabaho mo dyan. Itong actress na to, walang kadadadala sa pagjojowa daw ng Paolo. Pansin kaya to ni ano, ni sexy actress, no? Napangiti si ate. Hindi ikaw to. Kilala niya na agad yata. Ah, kilala mo na. Okay, shout out daw kay, ano, kay Marian Cortez na isa ring nurse dyan sa Dunedin Hospital. Kamukha mo ba to, Marian? Okay, timeline tayo ha. Yung una niyang Paolo was year 2010 up until 2013. Updated ako ha. Yun. Tama ba? 20 up to 2013.
Nagkaanak daw doon. Oy, 1 point. 1 point. May scorer tayo. So, 3 years later, ito na. Yung una yun ha, 2010 to 2013, nagkaanak, 1 point. Okay, 3 years later,

Here comes another Paolo with the O. Kanina, Paolo with the U. Katulog lang yun. So, 2016 daw sila up to 2021. At yung hinintay mo na punchline, nagkanak din. 2 points. Buti ka mo yung Paolo Bujones, medyo busy sa pagbibidyo niya, no? Kaya hindi nadala. Sino? Ballesteros. Oo. Busy rin yun sa mga transformation siguro nun. Anyways, ito naman si Miss, ito na, reveal ko na, si Miss LJ Reyes, happily married na noong 2023. Non-showbiz na daw, kaya safe na siguro. So hopefully masaya na si Ma'am LJ, kilig na kilig si ate sa mga chismis na to. Naramdaman ito. Ayun. So, yun, kapit ka lang. Kaya ito, kasi may isa pang usapang scandal naman. Naku! So, ano naman to, nakatutok ng masyado kagatlabi si Koya. Si Koya, na lahat ng scandals nun, pinaipasa at naisave niyo sa phone niya. Shout out kay ano, kay Kuya Adrian dyan, ha? Adrian, nung ano. Sino? Sinong, anong bago dyan? Kanina? Christopher Min? Ah, wala. Full storage pala yung phone ko. Basag yung screen. Basag yung screen. Hindi ko mapapanood. Wag muna, pass muna ako. So, wag na daw yan at baka hindi na tayo mabot ng second year natin. Okay. Sandali ha. Babalaan silang tayo ng konti. May nagpadala kasi rito ng listahan. Listahan ng utang? Wala naman akong utang. Ano ito? Ito daw yung 30 plus items na pwede mong i-stack lalo na ngayong medyo may crisis, di ba? Oo. Hindi daw kasi nag-e-expire ang mga ito. Wait lang ha, i-cancel ko muna to. BTS natin. Okay, hindi daw kasi nag-e-expire ang mga ito. Ang una sa listahan ay white rice or rice. Yun. Pasta, noodles, sugar, oats or cereals. Pag milk naman daw, milk ni Kwan. Ha? Hindi. Hindi nag-i-expire. Ni Aling Bebang. Panis na yun eh. Okay, powdered milk na lang daw. Flour para sa paggawa ng bread, di ba? Baking soda, yung dilata, ata pwedeng ano eh. Ano yata, depende kung ano yun, no? Pero sure ako, yung legal sardines, okay yun. Nag-promote ka pa. Frozen vegetables din daw, honey, mga pampalasa like yung stock mo ng pepper, salt, may powdered na garlic, powdered garlic. Meron yata, no? Yun. So, ang peanut butter, tumatagal din daw ng months. Ang hard cheese yata okay din basta nasa fridge. So, yung mga ganyan po, safe yan. Matic, add to cart mo na agad kapag mura sa grocery. So, yun. And yun, speaking of pagkain pala, no? Ito last time dyan sa may ano, McDonald's, no? Sa Macas, dyan sa may Central Dunedin lang. Almost ano yan, in front of Meridian Mall, eh may nakakatawang pangyayari, no? Di ba alam mo yung parking dyan sa tapat mismo ng Macas, di ba may stoplight? Eh di ba yung pinakaunang slot na P30 bago mismo yung stoplight, medyo mahirap mag-park dyan. Kasi normally, pag nagpa-park ka, ang reference mo is yung front car's side mirror, di ba? Eh ano, kaso mo, walang point of reference. Kasi siya nga yung pinakauna, siya yung pinaka-front car dun sa ano eh. Front slot dun sa parking. So si ate, puti si ate, nagpa-park. Inabot yata siya ng ano, makadalawang round ng green lights. Kasi may stoplight dun, di ba? May stoplight dun. So nakadalawang beses yatang nag-round ng green lights. Ba? Bago nakapag ano. Nakakatuwa kasi natatawa rin siya sa sarili niya eh. Marami na kasi kaming nasa likod na naghihintay tapos nakikita ko yung nasa likod na car, nagko-coach na sa kanya yung driver kung paano igagalaw, imumove yung wheels. So, basta lap trip kasi nung nalagpasan namin siya, pati si ate, yung driver, tawa lang na ng tao eh. Ayun, so yun, free entertainment yun afternoon na yun. So, ito po para hindi kayo ano, sundutan lang natin ng konti. Ito po para hindi kayo mahirapan kapag magpa-park kayo na walang front car reference. Eh ganito po yung gawin nyo. Ito pakisulat na lang or pakirewind na lang itong episode na to, kabayan ha. Unang step, ano, bahagya kang umabante mula dun sa pagpa-parkingan mo na slot.

Pero ang kabante mo, paslant na. Pa 3 o'clock position. And then, i-shift mo na to reverse pag nandun ka na sa position na yun. Kung nasa left ang parking slot, eh, kabigin mo ang manibela mo to full left. And then atras, all the way hanggang umabot ka ng mga siguro mga 2 inches from the gutter. No? And be mindful sa car behind you. And then yun, from full left, ipihit mo ang manibela mo to ano naman, to full right. Hanggang ikaw ay makabalik sa straight position, makikita mo ngayon ang yung sasakyan na pasok na dun sa slot. So mabante na lang ng konti, ng kaunti if necessary. So yun, ganun lang po kadali ang pag-park whenever walang ano, front car na reference. Yun, ganun lang po. So moving on, may ba tayo, no? Paano ka ba kumain ng apple? Paano ka ba kumain ng apple? Kasi study shows na mostly na kumakain ng mansanas or apple ay peeled daw or binalatan na nila yung balat na yung pagkain nila ng ano ng apple, pero ito daw ay ano malaki mong pagkakamali dahil another study shows na ang balat na apple ay may minerals. Ulitin natin sa mga ano daw nakikinig lang ngayon, kabubukas lang ng radyo. Another study shows na ang balat pala ng apple ay may minerals that improve our memory. Totoo po 'yan. Ito po ay pinag-aralan ng mga siyentipiko sa mababang paaralan ng Bemba. Ano naman 'to? Hindi. Loko nito, itong writer natin, 'no. Ito daw po ay ano, pinag-aralan ng sa Stanford University. Yun. So kung ano kasing sinusulat ng mga writer ko dito. totoo po ito ha. Kung gusto mong mapanatili ang iyong matalas na memory at hindi ka magka-demensya, eh kainin mo ang mansanas ni Eva. Dapat talaga binabasa ko itong mga sinusulat niyo muna eh. Yun, dapat kainin mo ang balat ng mansanas. Walang Eva. Totoo po yun, ha? Walang biro. Ang mani daw ni... Ha? Anong mani daw ni Eva? Pati yung mani. Pati yung mani, ganun din daw. Mapapahamak ako dito sa mga sinusulat nyo. So, ganun din daw yung mani. Makakatulong din yan sa pag-enhance ng or pag-preserve ng inyong memory. So, anong klaseng mani daw ito? Ha? Ano daw? Yung basa daw. Ang gugulo nyo, ikaw talaga. Lalagyan na ng R18 sa susunod tong program natin pag ganyan ka. So yun po, no? Mansanas at mani lang. Ang mansanas po at mani, yung balat mismo ng mansanas, huwag nyong tanggalin. Kasi parang parehas lang yan ng effect or ng benefit ng mani. Yun. Para kayo po ay hindi makalimot kay Pareng Adan. Okay, ako kasi nung college ako, lalo na may pag may exam, ano rin eh. Mani rin ako eh. Yung maalat. Maalat talaga 'yun, yung nabibili sa kanto, yung nakakariton. Mas mabisa daw ba yung hubad or may balat pa? Para sa akin yung may balat pa. 'Yun, para hindi ko nga makalimutan yung nire-review ko. Ito. Para hindi ko makalimutan yung nire-review ko, ito ang ginagawa ko, napaka-effective, ha. Pag yung exam na mismo, ha. Ito pag exam na mismo, makinig ka. Ang ginagawa ko noon para hindi ako makalimot, tinitingnan ko yung papel nung katabi ko. Effective 'yun. Dami mong kulukuhan talaga, DJ, nakakainis ka. Pero kidding aside, importante ang ating mental health. Pangalagaan ng kalusugan dahil ang sabi nga sa Ingles ay health is wealth. Okay, speaking of wealth, dumako naman tayo sa mga usapang yaman-yaman. So, ito ang usapan natin naman ngayon ay yung mga actors sa Hollywood na napakayayaman pala, no? Ito, when money talks, people listen. Tama ba? Sa mga actors in Hollywood, sino sa palagay mo ang pinakapaldo? Makapalang wallet, kumbaga. Ito, nagulat ako sa actor na to. Oo, kasi mas mayaman pa siya kay Tom Cruise pala at Brad Pitt, ha? Oo, sa data na hawak ko, actually, ang pinakamahirap, hulaan mo kung sino. Sino? Hindi naman

Ito, Hollywood yung sinasabi mo. With 40M, pumipiyok na naman si DJ. Ang taas ng note. Ibaba. So with 40 million sa kanyang sell-in ba? Ito ay si Gone in 60 Seconds star na si Nicolas Cage. Oh, well, sure naman ako na may mas mababa pa dyan, pero di na nakasama sa top 40 richest, di ba? At least ito, nakapasok siya sa category ng richest actor in Hollywood, di ba? So, itong sinasabi ko na mayaman pa kay Kuya Tom at Kuya Brad ay may total assets na 800 million. Grabe, no? Hindi siya nag-umpisa sa actor eh, kasi acting din yata yun. Sila kasi yung tinaguri ang highest paid actors, di ba? Pero bago ko i-reveal yan, dun muna tayo sa mga notable personalities na nandito sa richest list na to. So, si Jason Statham, nasa baba din ng list with 45M. Mayaman pa sa kanya si Woody Harrelson. Kilala mo siya? Oo. Tapos si dating action star na si Chuck Norris, mas mayaman pa rin sa kanya, no? With 70 million total assets. Sino pa ba itong mga notables dito? Ang pinaka nagulat ako sa list na to is yan, no? Si Ryan Reynolds. Oo, kilala mo si Ryan Reynolds. Anong movie yun? Yung ano rin? Parang mga superhero din. Anyway, ano bang mas mayaman pa to kay ano? Si Ryan Reynolds ay mas mayaman pa to kina Harrison Ford, Robert Downey, Leonardo DiCaprio, Morgan Freeman, Kevin Costner at Denzel Washington. Oo. Yung mga nabanggit ko na yan, may 200M to 300M plus assets yan, no? Pero itong si Ryan Reynolds ay may tumataging ting na 350 million total assets. Grabe, no? Sa investment kaya yumaman ang grabe, no? Ang ka-level niya, sila Michael Douglas at Will Smith. Will Smith ang ka-level niya, no? May research daw pala tayo dito about sa yaman ni Ryan Reynolds. Okay, basa. Ryan Reynolds is exceptionally rich primarily due to his savvy business investments and entrepreneurial ventures rather than just acting salaries. So by leveraging his personal brand for marketing, he achieved massive payouts from the sales of Aviation Gin and Mint Mobile alongside owning the marketing agency Maximum Effort and co-owning the Wrexham AFC Football Club. Okay, so tama ako kanina, business investments, kaya pala grabe ang yaman-yaman. Sana all. Anyway, moving on, nearly 400 to 450 million siguro to plus ay sina Clint Eastwood, yun, Keanu Reeves, at syempre yung madalas kinukumpir sa akin na si Brad Pitt. Sino nagkukumpir? Alien. Ito, nagulat din ha. Mas mayaman pa kay Brad Pitt, si Mark Wahlberg. Siya ay may total assets na 405. Lumamang ng lalong lima. Ang kalibel niya ay si na Tom Hanks. Sa taas pa ng konti, si na Stallone, Jackie Chan, and Mel Gibson. Mga movie producers din yan, di ba? Kagaya ni Clint Eastwood. So, yun. Mga action movies din. Okay. So, nasa 450M naman, syempre ang comedian, actor, producer din na si Adam Sandler. Mayaman pala to si, si Ryan Seacrest, no? O, kilala niyo si Ryan Seacrest? Siya yung, di ba, sa host ng American Idol. Tama ba? Yeah. Oo, siya yun. So, ang mga nasa taas pa, nearly 500M is sila Kevin Hart. Kevin Hart. Yaman pala siya. Jack Nicholson at ito di ako magugulat, si RoboCop, governor pa rin ba? O former governor ng LA? Si Arnold Schwarzenegger. Yun. So, mayaman pala to si Kevin Hart, no? Nagulat din ako. Ngayon ko lang ito nabasa. Ayun. So, ang hinihintay mo na si Tom Cruise ay may magkano? Total assets na magkano? Hulaan mo. Drumroll muna. Ayun.
Well, hindi ako nagugulat.

ulat dito kasi yung mga ano niya, Mission Impossible niya, ano yun eh, talagang tumabo sa dakgilya, parang ganun eh, no? So, ang kanyang total assets ay 600 million. Yun. So, again, as of 2024, lahat ito. Lahat po itong, ulitin ko ah, accurate po itong mga numbers na to as of 2024. Sino? Sino hinahanap mo? George Clooney. George Clooney daw. Wait, nandito yan sa bandang taas eh. Yun, si George Clooney ay may nasa ano din, 400 million din. Kalibel niya halos si Irishman, Robert De Niro. Yun. Si Al Pacino, hindi ko nabanggit kanina, no? The Godfather. Ito, nakita ko lang ngayon. Al Pacino, yun nga, ang bida ng Godfather, nasa ano lang. Siguro kasi ito, mga nahati-hati niya na sa family niya to eh. Diba? Mga ganun yan eh. Kasi si Al Pacino, nasa 120 million lang. Of total assets. Yan, nakalimutan ko kanina. So, sorry. Kalibel niya si, ano, si Richard Gere. Ayan. At ito na ang the biggest reveal, no? Ito. Ito na yung pinaka nasa tuktok na sinasabi ko kanina. Ay, hindi. Ang nasa pinaka tuktok pala si, ano, si Jerry Seinfeld. Pero hindi naman ako nagugulat doon. So, ito magugulat ka talaga. So, no? Hindi siya yung nasa second lang. Hindi pa siya yung nasa tuktok. Hindi siya nag-start as actor in Hollywood. Instead, sila po yung mga quote-unquote highest paid actors dahil siya po ay dating nasa WWE, di ba, wrestler. Ito po ay si... If you smell... Yes, siya po ay si Dwayne The Rock Johnson. Na may total assets na... Sinabi ko na yata kanina eh, no? Sinabi ko na ba? Anyway, siya po ay may total assets na 800 million lang naman. Walang ano. Walang ano lang. Mababa pa. Mababa. Walang malaking bagay. Malit na bagay. Malit na bagay lang. So, 800 million lang naman. Dollars po yan. Ha? Dollars. Dollars po yan. Peso nga. Wala akong yan eh. Baka di ko kitain yan sa ano eh. Sa buong buhay ko yung 8 million pesos, ito 800 million dolyares. Nalulula ako rito kay Kuya. Nakakalula, no? At the same time, very inspiring how they get there. Especially if napalo mo how these big stars have started. Kung gaano kalit lang ang roles nila siguro, no? Nung nag-umpisa pa lang. Well, walang alala ko. Ano? Naalala ko tuloy nung nag-umpisa pa lang tayo sa radyo, no? Yung script ko noon, ano eh, sa bato ko palang sinusulat. Sa bato. Pero sa Diamonds to naman, oh, ana. Yaman-yaman. Panalo, paldo. Sino daw ang pinakamayaman sa Dunedin? May nagtanong dito. Polling question. Ang alam ko, yung ano, yung Fulton family. Nasa ano kasi yun eh, nasa infrastructure tsaka roading business. Mm-mm. Kaya pag may ano, may ginagawang road projects diyan, alam mo na. Payaman. Alam mo na. 'Di ba nakikita mo yung ano, orange cones na may letter na FH? Yun yun, Fulton. At H, ano yung H? Hogan. Oh, yun. Hulk Hogan. Joke lang. Joke lang. Si ano yan, si Bob Hogan daw po yun. So yun. Ayun, so, may oras pa ba tayo? Meron pa tayong konting minuto, pero ano to, ilalaan ko na lang to doon sa mga binitin natin kanina, no? Hindi, mag-ano muna tayo siguro? Pwede ba akong mag-song break muna? Yes, pwede. Okay, ito ay isa sa mga original song. Bilang pasasalamat na rin sa Malyari family and yun nga ang me and Caleb as i-play natin tong song na to. Original, another original from me and Caleb. Here we go. Sa'yo pa rin uuwi.

Yan po ang Sayo Pa Rin Uuwi, isa na naman pong original song from our friends there in Victoria, BC, Canada, from me and Caleb. Sila po alit ang Malyari family. So if you just turn on your radio, tayo po ay nagsiselebrate ng ating one-year anniversary ngayon. Tayo po ay nagsimula sa ere, on air, noong April 7, 2025. So this is the 24th episode and also marks our one-year anniversary. So maraming salamat po sa pagtutok nyo, kabayan. Napaka overwhelming ng suporta hanggang sa Canada ay umabot po ang tulong para sa ating munting tinig dito sa Dunedin, dito nga sa ating kwentuhang Filipino. And going back, kanina pinag-uusapan po namin is yung mga binitin natin kanina, yung mga, eto ulitin ko ah, siguro unahin natin siguro yung Hollywood actor na umayaw daw sa James Bond role dahil hindi na daw believable nowadays ang story plot ng mga James Bond films. Oo, ganun daw. Ang actor na to ay si... Bigyan mo muna ako ng drum roll, kapatid. Ayan. Okay, so he declined the James Bond film na Casino Royale. Sabi niya, the role or the script maybe is no longer believable nowadays. Yun ang sinabi niya. So, ito po ay si Wolverine ng X.

Jackman. Na si... Oo, si Hugh Jackman. Oo. So, ang naalala ko, nag-audition talaga yan si, ano, si Hugh Jackman for the James Bond. Pero siguro baka ayaw niya yung story ng Casino Royale. Yun nga, eventually, napunta ang role kay Daniel Craig. Ayun. So, balik tayo dun sa isa naman. Ito naman ang actor, masyadong ano to, pang-action talaga tong actor na to, malupitan, Pet Malulodi. He turned down the role, the James Bond role, because he was threatened by his fiance na hindi siya pakakasalan. Ayun. If he chooses to accept the James Bond role. Itong James Bond movie na to, bigyan muna natin ng background. Ang film na to is yung Golden Eye. Ang James Bond dito ay si ano naman eh, si Pierce Brosnan. Ayun, yon, yon. So, balik tayo. Ang kwento ng ating bubuwit na actor daw who turned down the James Bond role because he was threatened by his fiance and now his wife na hindi pa kakasalan if he chooses to accept this James Bond role. I see. Drum roll muna kapatid. Si Liam Neeson. Yon, si Liam Neeson. Wala siguro mga... Pero kung ano naman, kung tinanggap niya naman siguro to, wala siguro mga Taken na mga movies ngayon. No? Yon, di ba? So, parang blessing in disguise din siguro sa kanya yung pagka-decline niya ng role na yon. Okay, so hindi naman sayang kasi nga itong Golden Eye na movie... napunta naman sa isa ring deserving no si Pierce Brosnan nga. So nag-google agad si Ate, sino kaya yung wife ni ano ni Liam Neeson? Eto na. Ibibigay ko na sa iyo, te. Huwag mo nang pahirapan ng iyong sarili. Siya po ay si Natasha Richardson. Ganda-ganda naman kasi ni Ma'am. Ayun. So, yun. Yun po ang ating kwentuhan ngayong gabi, ngayong ating anniversary special nga. So sana na-enjoy mo itong pagtambay mo. Salamat sa pagtambay mo at pakikitawan nyo ngayon sa ating anniversary episode. Salamat sa mga nagpaabot ng pabati. More episodes and more years to come daw. So more power din daw mula sa Canada from Malyari family, me and Caleb. So once again, ang lahat ng tagumpay na ito ay para sa ating lahat. Kalimutan po muna natin ang crab mentality at maging masaya sa nakamit ng kapwa mo, Pilipino na tagumpay. Kahit saan pa man yung larangan, because at the end of the day, ikaw din na isang Pilipino ay kasama ka sa pag-angat. So, ayun, muli po, lagi nating sinasabi, magandang gabi. Ako po ang inyong DJJ. Iwan ko kayo ng isang magandang gabi and God bless the Philippines.